0: Angla masha Allah so and dia krunturo kalkalokto adian krunto wange kangestien and dia kosini kwami son first come di tam tam ma first come dui ya shana ikunu na karau kurtu mai biji first come di tam tam ma first come dui ya shana allan nindro awa kada kishana ndi ya la nam kana ikulsina di tamai biji nandi kunun sa kunwa dajaye na shandotun futu ayai ro shi sanya doing krimile doi adelejin kuro ayai shi kishana su isro sanya adi clan nandi kalkalokto adien bonuya andiro clan bayan nato dajikrunto kalkalokto adien zawalla from gya nandi rupto ayai ro first come adien nandi akuno joha aye sanya doing krimile doi na shandon kuro aye shi kishana su die Shikari milado ada sanya tuo na shando di klan andiro bayendo swa gamguno kurunan di boro walona kasarataro bayendo sodado saudoin loktu go botu gotia ada gana loktun zida kalilan tajidan baduin andia bonu ida sandima kuri usku fal diaw lar fal usku fal diaw arak kuri awbi kuri lar kuri fal u diaw indi kuri lar arak diaw Bono nanti ayaro first come day nanda kuno joa. Kuru aye sanya adi kendo cho na shando de klan nanti andiro bono. Klan andiro bayan swa gemturo. Assalamu alaikum. Ba zawal namda kamtina daya chon dumo wala nwa. Ni waltini andia boni wani awamla gulti bajumba. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Dawa tuklewa.
1: Ya salam warka.
0: Alhamdulillah. Ndukla zawallin.
1: Maryam goni kachallare.
0: Ngala Maryam goni kachallare andiya bom aye first come di da kan ma kuru aye kishana so isanya doin criminal do adina chandon.
1: Ah fanni ma sarin do uru bonde niwaro da boko.
0: Ah ngala masha Allah. Last code climbing gishe.
1: Ya
0: adil kala ya lang ya da kan fiye ro konjo ko ah gila masha Allah ya Maryam ngila masha Allah ya Maryam doin kuro koni ka challare kalkalokto adian andia potro kuro shegul sunai di last code kam fu ya ro konjo no dai go bot ma fallak ninge assalamu alaikum
1: wa alaikum salam da tiya mai
0: da wa tuklewa ya cross come the tempo again ma current in this so
1: oh my jazara
0: masha allah ya hajjazara first come the akan ma kuro ayi kishana so isanya dukkan dotun sa na shandodin
1: ilo kiloro sanna kuriya mai da kama so sanya dodun konga so ma sai gana kutro ma dena dena so kan ga gun na sanya la da konga dai no zu din bau
0: tawada
1: dai kama wasu da kuma da sai sanya kuma da sai da zana sarin hatta tira kali a kar mazai wasu da mako zana dan sanya la su rofa sai kai no ila awan hadira ne amma da rasar duwan kon ga da zu sidin ba auta da zero da zu sidin ba dai kai wasu da sidin kuma da sai da zu sai ardin yana da zaman kuma ai Allah tero sa da sanya don gare mai da
0: masha Allah adi mamaci
1: ta kure man akai da sidin na wannan ma nan fakar so ma su rubu na idan sun gojin bawo
0: insha Allah
1: amma kuma ai gonum le tun zaro kana atana insha Allah nan fakar da gurben sai ci shana da mai
0: sai
1: su tura sanya da sai sidin na wannan wa dai bana so da fasaro Jadi lo sanya di mana? Jero dia gunzan ada. Saya susu bonu gunzin dalin dia. Ia Allah potu, ia Allah banatu, ia Allah banatu. Ada tu umar orang lemar zahar kasar zahar zoran. Kela. Ia Allah zahar banat zahar ufan daru.
0: Masyaallah.
1: Dia Allah disuruh forum tu.
0: Amin. Amin. Amin ya Rabbi. Hajazah akan tundi sambil so doing kerja kekriye. Askrinya na nyuruh loktu magunum kalkal loktu adian andia potro. Assalamualaikum. Wa alaikum salam dawa tuklewa. Masha Allah kan tindi sambie so first come dia kan ma kuro aye kishana so first awo criminal do ada na shando sodin.
2: Abi ala para su ti. Tiri ni ala da har ku kwa su ma kujana na ta tiri ni re so. So kama re kan do ra tindi su ti ja wani so ku ta kuma suna nan ba ruwan mai hankali ku ta maka da shi ta gara ku ci shi na ai sai shi ma amma ba su mu na la sai ne har sai mun gin dalaro ga ku ma na suna na kula ya ga yi sai gidi ma muri so ga kana la su da ni ko to mun ne ki fara ta kallewa ko ma ba da ni ga gola idan da alaka sai da ro ko da sura
0: a
2: shi sai gidi kuma har sai ne ku ji har shi ma dan nan din an garo ne ko mai dai sunana yanana da su ko kan fa din da su ne goja da shi ma kazi kura wallahi
0: yana
2: kuma ni sai da yaro sai da girala sai da an dira san mu so wannan sakiyan ki ne
0: ma sha Allah kula sauro Muhammad Twin Grow bypass kancin da san biye so askrin yana you know lock to magwanin kalkal lock to adian andia botro da jikin tunde so kalkalokto adiyan allan dararam doin boto gotunde kalkalokto adiyan drok ma alai andia chudo da jinab tunduwa ya sauya lenye to su lokto gana la chullo line isha first come day tam tam ma adil walti go ya kwenye

0: tamti adiya gwatinan karo
1: ba zanna koro in bi amma na sha tumangina ba malin tijani ro wanti ke mala kirma ta man zubsuna yi a minista da lamarra kirma a rigalja ba yanzu na ran nan mun rumiya awala da kirma ro nzira tidin ne dio rutrin surallar da dela ta man awala ya suwari isafaltina ngo ba zanna andiyo mana do ne bareng gude suku adiya sauyi isukirma kan budun gu wono lardidin suna sonye kirintuman da ya fita ya dero bayanni min kirmaro a kasuro lenimiya zubsi sakulan zirar mato wandina sai surakaw adelan ta man da man zira to ndotin ada putilan isu hatta sana piu ya de mau zubsina do wallon lard Nigeria
2: shi kuma lamar ilmu razu lardin futo a wuda nan beji a wurin gallimin na wallon ma misalo sa na son galti dubadiyam shi yana mumrumin sa'adu yin galti badi nima da sa'adu yin kuma klanzin mana nimin dadin yawa sa'adu yin 2023 yawa fini loka pindi yakin de loktidin tayi kuma haro kudere yon da kawde du indi pindi yakin dinda mana shi yari letin ya yo a wadai nalan wutin din loktidin kuma isa katapala gwaza kare kumbuye citila diro cizin har lokacin da tumangana inja singinya ta sabe masare atta mai ta safa lumai duniya ruwan soro lezina yo kuma lokto du gonum kuma gonum ya kuma tumangana do fali na wala na kozin yo lokto du wonum kuma wonin ya da ku aka taka dani sanya fiye fitina rugul janga idima kuru awode nalan asutin de kare kumbu ya samma so gidi ya bi Allah an za suron samma so gidi bi Allah suron sandima an mare ga fulutina kuru putugul munai dai ngal tudu gota dishi mangai da su kuma ngaworo walta manadar walwa kwamison nado e cizina do lizupsin dia kwamison lokto na yar tunura ko zai kuma nan go dufali na wala so so kuma ta kwa ci da yar tulu da zubsu yar diyo so yar aka wala adin da ku lamar razu yadin kwa fu ne yana da adin gullien
1: ar kwa mi ya fu tu da gultin da to ndi
2: kwa mi ya fu tu do yi tala ya tinzin panjin maru to ndi
1: sairo turin lamarar
2: ar mu har sai kuma ndi bana zubi akala fu na fu zu lokto kuru go zuna ro walzu kuma ar fu tu da manatin ne kasuro lenmiya a wala fallan da kwa mi son train a wa zuna da futu malum ne zuna da bare wuri sala sai kran zage ka zido kasu do in kasu kuma kare bare za saudin da sadin din kuma ar kare birin gana gana lo bari zuna amma son ne mu kon zan ngawen bi da kuwa armar kon za kasunun kijiro girzile jimbao so dalilla da su kin ratsaro zana da su kin chaman kare din amso insha murad zana ro walzu kasunun kijiro kasunun zubsin baro walja dole ta mun cijin.

0: amma looked to kadaro basar tena kumbalin tin zero walza andia kamandia samma dole ndiro kuloro lenye bare da bade kata pare shi masu kawa kan buda burzu sandika lanza ya aka yi larda kuma a waza zak sana ma are kawo ganar amsoro da basar ten da yi kware zaufan zaya da ya kware samma kuloro walta le za bare da sariya da isu kware kan budu larda zan kware isu a wajin
1: ya sai kirma bare wasu surol larda dire abiso gwamnati ya ce sayo su ja sandu lokture ne isa kumbusa tulimba wazin sai so tuliya ne a wala su son daida
0: ai gwamnati da zaksuna har ma samar lardin bare maza har da ya kware a gwamnati da sayo farm input har takiso kurun futiye so a wala gab suna biya kullun fere sana samma su sayo niski har sayo su din subsidy har sayo su din au raksuna diya har sayo cin har ci dora wallon ma lai bare da ya zakcin ba kumbu da futu maza na lardin isa tondin
1: malti jani kwadre da jiran mu na shan mu ishe na mana fandi lardi ya putu ya din
2: adi
1: ngokuru mana do ni kalangi zannum kazi do ni suropati ya zikchi ni suluha matu hata lada maski mau wende kumbu tukin so mna adin andeo zahiro wazi ngo bazanae bayin kadaki lada sile panina ya na shal razu do ni lardi ya lardi kuru min alora mwisho waljina gomnati ya katab gozina adem
2: yo a wurin wajin da a wadi tulum diyar waljin kuma nan mun rumiya katab gozana ma attidi ilimu don biya a warazuye ngai na sarai ne mbiji ranin bodam da zangnumiya aw restrictions gnamiya a wadin bulamin suluin da la damumin aw na gadin isnamu bulamu gaind ranin damumin so nan mun awo ilimu don awai razuye kuma fitu adine manazina da awo indina lan turin shi kuma maslaha da darada turin maslaha shi ma shi ai adu katab adu gotadin amduin gawaru lardi duwa sulwa matura adu chado tawadan za adin bero wallon ma taida zubana zai kurukin indi mai dawo din da rada da a wadin diyan ishin marin sandiya sanjiro da loruro waljin naw nguzoro salan ngo bare ma bulame bare din ngo zau fitin sanna amma sanjiro boda da kam a wadiya ya isa gana kanza at jiriro waljinan man a wadin diya ya isa da chilo au da chida no gin salad kasuro chaudo rolo na mozu saladin ba kuma misalu a wadin bare suro lardi ya sanna marin dupi ro saladin de lar gade isu na loganar wazu dupi akro waja bare lardi da bi sadin kuru atima yi da nan ndiso na da ta rumiya sandidi apimai lardin zarin katafado bare uda bare uro sadi banazana de shima suka taida zu sandiya banaza har kan budu da sanan zarin sadi sandiya satu la daga dero satulin no wolono kurusun ilmu da kuma razu ya maratuna sabbi soro ko kuralan botin lardin dingila jara yana ro wolono ma wanda shi gwamnati da lardin ma da hangan zu wai kin dawo ya sagu tottokalan sin kuran nan murmi a wadan gwamnati so ndin saja filarin sani na samma so lamar kin dawo ya so ndin amma cha kwa hangan zu lamar bare ya lokalaksu kuma misalu a wadan kra kin dawo ya ce ndin da biya suro sana million fal adu do goza bare ya lo chakoro wolono alai siriya na ra sa dieu sa uwar najeriya lan tumangana kare chaina maro ya den waljin alai siri
0: jire
2: alai da zuma
0: jire
2: so dalilare suka katafadiya don bare maso do ainihi sandiro bara suru niski ala raksa sari kuru ngao sanna din a wanza bare zana mare saladin riwa so ndin no wallo ma ala sai da kalafu nan gilajin gai da sadino wallo no ma arabiya sai wa ala sunna
1: gila zauro gila harami karintu ne so ayya gwanu ma kanu reda jin sunna dai na lampara scrum dai tamtam ma da brace jin sauzin lokti hanza sunna dai suku kusa tare ne tanaso an dio bayan falfallo kala lamar don ne kalangi zakte kumbusro fata yallar daga dio tulo bai ad sulwa walti na an dio bayan ita ga sana sandima
2: Alan Tijani Adam Waziri malam doyi Jami'a Kare Kashmir Ibrahim University da na
0: zanna ba kura college a girke tamshe barela
1: ngila zauro uso fadu for script ya landio be kadda ita ga kwara tumangina kula ne dia murania iso kretu ne palpalo pipillo wero
2: inshallah
1: ngila harami kretu ne so susu engineer do ne konya hapsina unen dia first time shima da dorge kula data ro ita ga kikinar wannan dia sai kam kawa
3: Faraskram kurabare adu Zainab Alhaji Ali Nandiro itagasu.

0: ne sanar sidin na kawa misal jiri arda gula so ruya so robo luci zainin jiri kuma Jamal Musela so
1: are
0: da kwalfal palma so yamal so kuma mana tunayin so misalo ranye su ron zan kam laraksin lardin za na sha bana teya jiri garam done koktina akai raksin isfualan tumamin koktina me
1: a tumayin umar dirigma amma tumayin tuma hutu guluma kai da Argentina na gulumbe amma hutun gai da dinaro turma ma aula ga kuma rangiri zuro sai inde yiramiya tim du fazira wala na tim shiban ga wata sidin ya kai yola bakwara yemma da aushire sun tumayin dai
0: na'am
1: ade jira insha Allah ya gulle
0: ngai amma misal yo kurumi ayo darasuro sendipo luka wacce zai ma dai gwa zai nashado ne kinasarin dan mana yamalle mana kuma kam kamlai yamalle kana diba gulzina amma kurun nan nim gana zuro rumiya wungimiya imlan tawad awala so din kila kara gana ya kam kurajina son kam ne sai suro
1: amma kuci futu da ngiri zan sai inde kritika ne zai ko wallor ma aw kala mesi dai kan ganga zai
0: na'am
1: abi kuma amma ngirin zan klasin fanjin da karo roksu aw shimar gojin ba
0: klar gojin ba
1: kure ya kuma ya dade am gare kure kanadi gojana roksa kuma kana zida sam gare kanadi gojana bol kuma ya gojan ba undu sai renya mana zan jiro kitun zala aw zan to kan
0: sa ni kan bal manati makan fanjin sun yanda aw Michael Olise shirifu
1: zuba Michael Olise dai yin gaba kin da tsu
0: Naam.
1: Amma Yamal Stimba shi klanzu
0: ya. Yo shi klanzu ma Yamal Stimba.
1: Yamal Stimba.
0: Ngela nyiro askiri na.
1: Abar ko. Sana huye ne ne ne are.
0: Naam, loktum gonum preskram diro ruptum kawrici miya haturo. Ngela ta magana go di wallahi falliga na. Dai. Assalamu alaikum duma najin dana da boni min.
2: Ah, awon fa ruwan da wuro
0: kliya. Kliya zalai duma najin dana da boni min.
2: Muhammadu
0: Ngurobu Labarin Ali Kotokoi Ushe Kishoro Press Club da Kelero.
2: Na ne ya alhamdulillah.
0: Kala le nan Messi la manan.
2: A tawodo. Kam shi ma adu. Kanadin da zoro a misali ne kuro hoto Ali Zorba ya mara zana idi.
0: Naam.
2: Wallahi kutu sari bonde ko sanare ya ga ala joro gulli ma nan ne.
0: Na'am.
2: A dalin da aw shi yasa dinna ma ade kam goye fakka na afun sujin bar gulkin ba dalin na alain aw gare bar gullin ba alar gariwo ai sarasana amma kam shi da suro karin gari na fondo da zo kuma amse yaman du kam da lama wala sai kuma yaman kalan da angal gana na wala na sala da kalan da fara ja zo ya kanari ba kullin din kuma ro
0: amma mai dai kuma barko ce dum ganare wono alma jirsa indiya ku tiraya
2: a yon nam gana kam la gana man tarbiya din ya mis kalandar tin ganan zunya awatar goza har kwanga yake da
0: ai na'am ade jire
2: a ade har sun tarbiya kalandar ma gana am da man ya rim gon wari ma har isin yi rafa dajin
0: amma gale ni kurumi jirk ma football kuma yi ball boxen allan misalo kamla ya mallin goma na mana tina misalo suro sai are kamla misalo gade raksi awla sada samun gasidin na merurumi
2: ayo mana kawai mana ngana kon nyiro ngana be na ala na ubar rok kam ye gudjum bawo wa jada turin ya kuma duro suro kuma zanna ila din kai wa zo sore wa zo sai turya do
0: na'am gila
2: a de dan garin zan yi har zauro aw tarihi kon zana be
0: ar nya zo kuma shi lardin da Argentina ba su maro gidina samaro
2: a dina samaro sai ha aw ngalar jimiya kanu ya go dana command kenya me ngulugulewa yawo da kutu gulleme go dana ya
0: jire ara tawari
2: a de ala ne yawa hira fa da kliya fa denki ne
0: ngila mi harabi alamin ni ma kuru botuman de dere selake sanandi allan kuru ane ma batalla loktu gana lairo lenye ishen isha ku an sanandi fuyar kam ya kunyen kawduro andiya klewan krinsano

0: Assalamu alaikum wa
1: rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kratu uso paraskram duk labiro kuma mai alanda sutuna adata ide kratu paraskram doni duk labiran mahusulan lokto ade kakallan nan diro kusuto adonye jimbi hore durai saya paraskram dilan daje nan diro korwa ala paras ke kratu ndia binia beladiaya roza zuzana maso ada lokto alan sahabse da jikuro suruku soto adoni paraskram do isa raptana lambeji
2: Aisha Muhammad mafani
1: ngira Aisha Muhammad ngoro mafani yawa kuru
3: Muhammad Kamsalam
1: ngoroye
3: Umar Ari
1: nam
4: bana modu Miami ngoro jidari foloy
1: bana modu Miami
5: shiga bala jikai mai kare fure ladama
3: ngoro lare
1: ngoroye
5: tambura ngoro lambar ngoro be kendara ngoro lare
1: yo aye buron ay bulari de kudorwan
5: aho adana de rekadi kodan ka
1: gela de uso kiche
5: nishi kodo
1: uso kiche ro
5: parale ushe
1: paraskram duklawe ba ya bana nyima kusoto la ya Aisha wa kusoto maro ndungu Aisha nguro mafonia abara nguro
6: jidari folo
1: ya jidari folo ya uso paraskram duro kiche ro cha ya yengo bato ndo nafsana kamsele ma ba shuga chariya ya sai
6: chariya gujum gujum limbaro
1: yawa uso kasaduro Muhammad Kamsele
3: nam
1: ai kudu amusuru kerem dinda
3: ah amusuru ba kan da ya do chari gul to dole amin
1: yo ngaya
5: ka kinda andiya lugulu ma shi ma
1: kuje
5: kinda ni ma nyirchiro me agulum
1: ngila ba
5: umara chari du guzana
1: yawa
3: odu zawai mun
1: gara chari sa tayi ya sai ya rekuma
6: chari sa dina she
1: yo chari sa dina
6: chari har ma ro
1: yo nda fa ne kam ngiri fira ko satana ka sa mi na de da dina ko ya chari ni maya yo wa ndulan chinyen wen ndulan chinyen paraskram duk lawe
3: kambramin ma ba shuga ban chinyen
1: kambramin ma ba shuga ro washar ku level gonye ba de
3: yo
1: level gonye ba
6: kar mo ya ne
1: ah kar mena ah kuduro ya washa level gonye ba
3: dai
1: yan Aisha mbodi yon da fanye yon da ka yan da Aisha ngobo to zin gam no kwata ya Aisha nyilan chinye
7: korobuto
1: burkode ay korobuto burde nye wanongure ke bini da
7: ay
1: wanongure ke bini waje ga ko anyur kasuli dia ko
5: ne ha
3: kole
1: Aisha
3: ko soto are
1: korode palpalle se inda wonum do ku are ala baras ko korode palpalle se min luko uskun
7: ala sa
3: babuna
1: na
3: ku soto are ko le ba shugaban badin me kala kuna da shi ku soto ya
1: ngaya
5: shingo babu ka zanyir mai kura babu da kalam samduna
3: shi ne da mare ka jo
1: yo
6: ko na wanda saman ko are girgiro isma man ba sai hangali ne ba
1: farma ya
7: kan
6: ruwai mare
7: rumiya
6: yo
7: ku soto rugoni
1: yo ngaya
7: akai
5: wode kura da ya kura yaye ya ya sai da ya anji sana da ya
6: aje anga yono de
3: kollo jala sar
1: kinda menje
5: na
1: kinda menje ni ko abadi nyu
5: ura nya buro saraki bodi buro saraki rje
1: buro saraki ranje yo a korba grema torie tumana mana da tamone yono a kororo kiji de yono
5: a kororo kiji de furro kutu
1: furro kutu Ah ba shuga ba bale kaima adi jawunzo furro kutu ah ba gare mai ngwa da krinyo kwange shi zugo zikla kawan zero tam gna zena ya bana
6: nam
1: aw kororo kiji de won
6: aw kororo kiji de fero kiji
1: fero kiji
6: nam
1: ya duno ba shuga ba na komje
5: samma klar ga ki folo sanin de
1: sammu miya ya mamad kamselo
3: aw kororo kiji ade ko san zuro ay magana an ba da shi ba kiji
1: ngayya ade shi ya Aisha da kun turo ko luye
7: wuri non guyi
1: yo bulai yum manero
7: bula makana
1: yayi wushe moyena ba shi ga bai gudu
5: ne le ni minde
1: le ni ba shi ga
5: kala da sino sonyoro makacin
1: kai ala saduwa cinya nyabu awai dia ro ko luye nye go jere
6: jikaro ha ko luye
1: jikaro ko luye
6: jikaro ha ko luye
1: ngalza duna da ko zi ya
5: nguru duro ko zi
6: jikaro ko zi ma nya
1: nguru nyi ro ko luye ngalza am ngal maso de ngalza ko zi ya
6: ko zi ya
1: cha go jere
6: chari ngi
1: chari zina za chari ngi gila ba gare mato ngana koronza ndo china jawon china jawon nda suma tamge yin ya tayin an patero koluyen ah dai ya bana ni ma mu konzo boto ya ba shuga ba na futuma
6: eh jire
1: ngada munye ka nam kaka nam go kin da me yin
6: kun ya kamin wara she
0: kinya kame koronde kinya kame shi yayi koro ba gare ma tore da ma mana da tamoni wannan shi asarra ci bundu ya da yono
2: asarra ci bundu ya
0: asarra ci bundu ya da yono
2: kanin ma da ya sayaro
0: kanin ma da ya amalai bon ma da arin ya jawar cino katide mbe biya lego no mado tami lego zana ya ba shi ga warwa ya zaur lego zana da fol shiro yijin
8: ye shiro
0: ah shiro fol yo zana ga na lego zana kanin mada ya de
8: kunun muna wado lego
0: lego zana da chotro su ta ye lego zana kam su da tamomin na wandero
8: urma ya ba na da ko imba
0: asarra ci bundu ya duwon shi ya bana dai gudu kanin ma da ya
2: kanin ma da ya
0: jire ya isha
9: urma shi da kongai
0: nin ma da konun ba
8: rinin ma da ya
0: yo ba shi gaba
8: na'am
0: winin mashin kullun ba
8: yo liya urma nun ga asara ci bundu ya da kuman za sa warze in baya
0: kuman za sa warze in ba yo a da shi amma ya bana da tamzina zarab suna fal shiro yana da dai muhammad kamsul
8: koro kun indi mi farza ko zana
0: kun indi mi farza na
8: da aure shi shi ba tore da ma lai
0: shi ba tore da ma kriya ta rokiro
8: koro sama zauzo wada
0: zauziri hala man zarbiya dai hangalla kadam kulai ba shugabaru mi akilan goya akilan gatgatshin da ishin lejin zila yan kwade na shi koro zuno dinano ci sakani adiyono to muturum din biyan dina ci sakanni adu won
8: dina ci sakanni adu

0: ade ta kamilo ba shi ga wayan su mo kullu da
1: ya mema burin mangalaw
0: airo le ba shi ga gade
1: da burin mangalaw
0: ya yo ba zoro mana ma
1: ayo yo ngai
0: ya ga ma
1: dem burin ga wayi to da ya cintaro a foto radio da sun mun zuna o ne ka ma ni
0: ai so yi bango biya zoro zoro mana ma ba
1: mana da mbeji
0: yo airo ngai da nyanya din zo kuma kasara taro
1: awdo indi ma awla so aw kada gultuna
0: liman ya cinda nya lejin bar ma jiro
1: lejin bashe
0: tina dina janda
1: kuru indi rosambin tilotiloran ko partin so aw kada furtu dan be
0: yo
1: yo dai bolbol de am kada aga ga yasara na boyen dungura de romo jiro
0: gada ya mamit kan manje
2: kan miomi
0: ya kan mu miomi kan miomi ko kan miomi ha zamiya yo nduma away ya shay so gozna
2: yo gozna
0: la la gana de shi ma zamiya ni ko kan lar mi a mama bakar mai tarihu ma na mama de sheta muturum zo majinun zoriya bultu a de wono zoriya bultu a de wono
2: zoriya bultu a karin gaduma zoriya bultu a
0: shugaba dan ya samu kulgin zoriya bultu a de wono
2: zoriya bultu a wai
0: ishin lejin na
2: zoriya bultu a
0: zoriya bultu a de wono
2: aye karun da zuri na
0: ayo shangoya wai shangoya
2: zoriya bultu
0: a zoriya bultu a de wono zoriya bultu a de wono wune da ni kita wannan gwani mi simi ai
2: gwange skin zoriya bultu a kalai ro zaude ne zai
0: shin da jinna zoriya bultu a ya shela sha mum kullimin
3: zoriya bultu a gumi a kashe
0: gulu rumi a kasha ya jire
3: rumi a kasha
0: wai jire zoriya rumi a kasha bi a shi
2: zoriya bultu
0: a shi ani ba shuga ba
1: abdiya do ko tuwa ngara
0: diya ra ko luyen yo ya bananda
1: amma abdiya do
0: ya bananda
1: abdiya do ko
0: tuwa yo ko tuwa
1: ko tuwa ngal dar da
0: nda ya aisha rizanda menjen
3: kun ume
0: koronde kun ume ba kura bor fanai shi won koro da suka gayeno nda gana mandana nguwa shola da airugultin nunu
2: gana mandana
0: nguwa shola da airugultin
3: gana mandana
0: nguwa shola da airugultin talimiya sumo
1: ya
0: ci makwajin
1: karkarkar da rajina ne
0: gana mandana nguwa shola airugultin nunu ya isha she inda ne yoyi take yake tai she daba
3: daba
0: a suru daba idan
3: gana manda
0: gana manda na ngushola airobutin
1: au gulu na da yanzu na la ai man gudu
0: ba ajab kuyo re ya ja ni wa ne ya gwaron gogoro gram
1: agun ya ne yan zana la ai gudu ba
0: ya ni kan ya
1: gudu ya ku ya ai kurum kulle ba mun martin ya ku
2: ku yo no kuma
0: sha ku yo ro kuma fara mai amara le ku yi yai ku yi ku yi
2: fie
0: ke
2: to
0: horana fie bagi juga ba
1: fie kuma kan yawa ku tarin gawo
0: ni wale dio we ni wale dio kamdulu la ya bana raje
2: ngala da dimi
0: dimi are washo to do woro nya yoro ngai do gulla da
2: gara
0: shin guwa shi wala da yoro
2: kuma yoro bi yoro dio ronuma buri zam ronuma ga da sai kudu hangal falla
0: yo lum nyangu ya rachotola
2: korori ikmaruma kuma amde zapsanya awola sai ya sudin fatorobe
0: yo
2: sai soli ya walte
0: walte ma nyanguro sudinya
1: ha ama shi kainde walkin
0: hangal ke jaji
1: dimide shidu dai
2: din producer saudi no ada koroi kama be
0: yo
1: am dai da zafa
2: ganya sai mama toro
0: isemba
1: amma wasa kala tu saudi
0: yo shi nguja shola
2: shola
0: yo allo gulkin
1: shi nyari yanzu kurambe
0: yo ngira skrinya na ne diro ngira ya isha kushe kasa duran yayi zama ma da tarnumo kai ya gulula furgulun mai ngira karatu ne diro tai danya askrinya na ambe roza faras kram on lokoro su sai ndin buru diyo ala baras ke hatta lada nda ma bare ro kolle wunye nda ma bare ro kolle kasa ndoro tai danya ndin diro askrinya na
1: amma ndin diri
0: ndin diri bi ala baras ke ala baras ke ndin diri bi ala kasa diro kasa da sira da jinan dido e gonwa isu ndiro askran de tanase tai danu a kasa da diwa a paraskram ade tamtam zade mai ma sawo da ji futuwa da ta yi lenye to su lokto gana da lan wultiya da ji karantu wanda so diro lokto agent mun na sai bo to duro zoro a ndilamza da ji lenye to su lokto gana da lan ishen ishe ya paraskram ta na da nyana nan goye kwen.

0: to Horascram, Glavi, Darazan Kilamita, Fiscus, Gunuda, Ua, Vella FM. Rutundi Fatis and Dalok to Alan, Gertunon, Nero, Lok to Yen Qua. Zubur Scupal Dio Lar, Pal Scupal Dio Warak, Zubur, Ausper Lar, Superpal Udio, in this Pala Rakadio. Nasuni and Diafan Dingo come Lagana. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Da ta kidiya
1: ila zane
0: na'am du manajin
1: Muhammad Bukar manajin mai dare kuma Muhammad Amriye
0: yawa Muhammad Bukar ya kirnya
2: ushe ushe ushe
1: ne da uzo da sai ko na ta ke bin da shi zan je wurin
0: yawa kin da me koroka anum gidin da son je ne ram kin da me gulle ka anum manyur ka anum gulle
1: yo da anda koro kuma wadir mai ma ina a cikin kan ya zafi ne ra zamu
0: a zafi
1: ina ta kake da sawun mujin mangalau
0: ni tawo da ade
2: oje
1: dai dare ku ruwa san nan ka ko handa kula sani
0: yawa kin da milan
1: na ku da ku ranye ce
0: na'am
1: balle ku roka ce yake
0: a gulle ni raye mana
1: ne dai ko kun ne da kun min da wata ina ke
0: kun men ya kame
1: a
0: na tarno jum miyon ali malum riko koroda zuku
1: a ari non ke are
0: tamo ne na tarno jum miyon
1: korojar no te nan ba da ka ke faide
0: yo wayena
1: ani ni sapni ma be inda share kam lai za tu e so gulun ni da kam na zan be ya za tu lokai hoti
0: aidi
2: hali ni sapni ba da be
0: hali ni sapni ba yawa
1: hali ni sapni ba be na kam lai no zan be ya za tu
0: yawa ngo ya aisha muku abtun hali ni sabti babi
3: ya aisha ma sosai
0: ya bana ba ju gabaru tsarina kudo fangoko kudo fangoko
1: a da muhammad tsarin za mu tuna
0: tuna ga mai wani
2: tuna wuri ba ju gabara kon ide hali indi da sabti babi
1: na'am uro ko juro mano yeyo
2: ba ko lu yana
0: ya baran go glass
2: gran jina nyino wanda ke adiki na
1: ah
2: yada e kwalle zamin da
1: yo hali jare
2: nam
1: Allah da na sai sabti ma ala ai mura da mura wanda ya ko wani gari mara yin ya fada halan zuba
2: jire
1: ada hal hundo hal hundo da ma ajira so ku sai hal hundo na suru rani da sabti ma ala
0: yo
2: na zoro gulewe
0: nam
1: yowa
2: to
0: ya halon na ne sabtin ba gira ba ga ga jira asu jira
2: to
0: jira asu jira ga zai mu abotu fulfan dina kan dime kwa jinyan mame bor men tarifu mana mamari an mai kasarin be assalamu alaikum
2: mare
0: kam gono musu fan dime bole ngo kamla kuru gade assalamu alaikum
1: wa alaikum warahmatullah
0: na'am
1: akura manani wa dare bunya
0: wuce bakura ka cha yi da fantin ba kuma da fantin
1: ai da yayi ka koro ka sar da me kudin jes koko no
0: kudin jes koko no
1: ah
0: ai zubanin
1: ya to motorum zuma
0: ta motorum zuma
3: ngudi sada uro soro
0: a don wani a washe lego zura dia budum jisko kon guri sada wa zoro da nya za ta cimba la ku zura ko zace jisko
3: na na
0: yo yawa nura ga dayen
1: ya bana
0: budum jisko kon
2: a ngal ne hon
0: ya bana janal yawa kam selum
2: no dum yor tum mitos kin mizari mi dumaya
1: nam
2: shugo bare kana
0: kam jida jara hoida jin baba kura kwade
1: yawa ala gabara da ne
0: fudum jasko kwade kamba kaya yazo no
1: are are
0: kwade shi tara zana ka walta indro kaya bodenya ata yawa ne da fudum jasko ko no o dai majina bara jin nai wa ayo akhirim jas gaga shar ba ya bara shar jidi aranabjin Assalamu alaikum. Na'am, gara ko da me?
1: Bula ma ta mana jin ta kangara.
0: Na yawa bula ma sa ta kangara ja kirnyen.
1: A we korondo da kirma a na tano gemele.
0: Na
1: a. A chari dun gozu ara.
0: Chari?
1: A dun gozu.
0: A shi nanin.
1: Yo da. Malum morone duzo.
0: Malum morone duzo. Ade me kwaya man ye leg num gade. Lake and the Degadi. Angela Casadro, you ask, you know, what time did I have a member? Nasha didn't kind of reserve of Sue on Ali Malumbe. I'm actually a card the day, Pantirama. I'm Madame Morone,
4: kind of reserve of Sue at your son, not in by.
0: In Beijing,
4: go out to them, come here.
0: You Madame Morone do that. Ai awaje at
2: shi da ade yayar waljin ne amma
4: ni mi an
2: ga ran zai sanar da sun
4: su yawa man yono
0: ya
4: gurdam karasu ka wallahi su toru
0: eh
4: annan kadro
0: yo
4: malmai har da su ina ala
0: ila a ngo kam ga de dare moye assalamu alaikum yawa
1: no kendera
0: kidewa gana ko ndum da hamne
1: ngala
0: nam Babula ga janna kan kimi da kan da zamu
1: yo ka ce ki ka da kan da
0: ga yawa babula nya kirinyin
1: yo da audio ai san san
0: audio da ai din malum
1: san san
0: ta muturon da mazo nan duwen Muhammad kam salimi
2: ni kan bare la grabore audio da hun zai kana ga hun zai kana ya
0: ngaidi ma ka ande da kin da men jin kin uskume koro kin uskume ya da ngaidin da ingila awada gair ne yono au ma na dan amsoro gulle yono ai nim gade gade zan nauna ono kaza supa toka ono ai nauna ai kaza supo ai toko ono Muhammad Bukar mentari mu ma na Muhammad
1: yo kaza supo au ni mai woronun bomba gonun amma yarun kun ja
0: yawa
1: nauna de yanu kan do ja
0: Awala she tutumar markilata.
1: Are.
0: Ade tok duma kollum kuma. Dai blok to dire boro che na tok de zamina ko jela bashu ga lazuwa mu ne.
4: Ah, aw kuma gulduna da. Samman bayan zambe.
0: Be.
4: Nuna kullan gulduna da. Kaza subdu. Ngai gari usaw la soro. Kuma shi kuma aw gaje na gulduna ya. Kullin zula wanda labare zana do. Dez harzu. Kunci dia tanggam dah ada. Tuh orang tamtam sama dia.
0: Itu amuraya sarana.
4: Amuraya sarana. Dari gunung nak kam dah wajar.
0: Izin.
4: Dari syuruk kudimia. Awalnya syak kuzna nyuruk kunjut tu manu maro si gali ukur madia noda. Hari si mana awdo.
0: Tuh. Bah dengi nade ku abu tu dua.
4: No na awdo kaza sabdo. No na de. Surang gaya nama ni ada ni mana lah kami orang orang di serana dah nuna dimin, ama nuna rungku surang mai roti din. Awal aja di kami sallo, gorola awal ayu ke fato, risalah mai rcharu ko. Awal aku urun tu mangan anggeru nuna di ko, sheuro awal aku urun, kala lah awal aku rasa nuna tu mangan. Nuna di kini, dai.
0: Nda tok du.
4: Tok kade. Dina jili bero waldu harma ya a oktu bare kime sar zo mare
0: zo
4: dai sadan
0: ba ai same ba su dem ba ga
4: tokar dai na kam so ran kam awa bladia so ngu soro buranda sadan burumde burumde dai kam duno gana ganaro gula ai burumde kam duno gana ganaro turde dai ni rashi do na min ba na kam awa din matar len mare da yimda yim awadun yoro cinnade lenum kulo do baltero barani
0: yo
4: kas kausu dawro
0: ade
4: barani miya awu shin bare shar mar shiro togul aman daman bai
0: yo
4: da yizmi a she
0: aru war ngaira de ranjin kuzur manjindo
4: kuzur manjindo
0: denro ndero jimba ko
4: aha
2: lebra da kuzur
4: kaza subdo bare
2: lebra
0: da awu jira da yira skriya na kurare kollena loktin ne ba voro chezna suro koro kollena zapti dilan da ji a kororo kijide kaiwairo kiji kaiwairo kijiwon ai kaiwa de kasarataro
4: kaiwa de karai pe garango sadin be malaga garango sadin be
0: yawa
4: garango sadia indikilda chidi
0: sorodo aram pize
4: chidi njirin galizeya dai amsere ne be ngai chifallai be
0: dire
4: dai suro karanda fizen nuwangu da kai wata din sai ne karai fe duno aduma karalan nan da yawai
0: bakin doktun din ayo ga dai kulle nan zuriya bultu adono kura wuzen nono ade muhammad bakar mamure dai awo gana da kaman zai shima borun zo shidu zamyena headmaster buraya da shi alai bore futu cinai dai Muhammad Goni Lamine sun zo ne kam ya labar ne yon nasara sai masha ku sai sa shabro selection sha hen masaro
2: Muhammad Goni Lamine
0: an gayyo no na tarno jomi no jomi de kai ngawren zai wapsi shir zamyana ayo gade gade kolle aw kolle na bade
4: da
0: ji tuman na lokto allan faraskar de borochajin dalil waktu dan tuman na kudu koro do mai ndindi ya zafti askrata na sai dai awado ni koroi zaptana na yaba na tamzu koroa kan koronzu kan burailan falso ndina yaisha kusotozu kedei kusotozu wallate ba shiga ba shiro killate kamsul me da yaisha tamzu koronde kan palmelan falso ndina ade fulida dai kamsul ma yaba na de suma fure
4: Albashi. Ushe ngorna nan wanuma ya. Kanuri duna manan ma.
0: Jire.
4: Sumo furya.
0: Na'am.
4: Barta jidi gare gare.
0: Doctor Baba shuga ni askrin yana. Askrata na si amdoni for scrum duro kasadin zasadin azuzen koroda amdoni go sai senda sura askrin yana. Amso nda tamuyi dero askran ditanase. Kawa klewa silewa for scrum ma dum ma bari anan dirta wonye kudi target ken kuru kafu alarafa. For scrum ku ya rawo tena na. Sai ndi. Kausuela.
4: Okay.
0: Ka lokto shi ma dora karantu kliantu suno. Wa salam.

0: katab do kuma alar da ake marun so kuma gozana kambu kulza na jira daga sayan ba gozana ade nan mun muni ma kaldo kuma na jira an soron da yana na sha kambu au bare so ikutu kambar bare jin do nan mun muni a pima ya ilaliya andiro illa isudi na bawo dalin zuri kuma kambu aro kuma Nigeria land kuma maro ande amde fitana bare zan ma ade kuma maro jidin ningiri ro lor ma lenum kasu munayen danimiya la de kemaruna chatta la ragab sana ro kambuare moto trela trela sotolin rumin nan karro sandie a wanza zak sana ande ro kambu so din bare na shangai zulfo kambu yezo solalarin denen apima ande ro awla ngai teriya so awo gawo suni na ande ro bawo yo larin zaka dauci mara gozana are awru sandia isu zikcin dalin zuri kambular din zaro a wallar sulim ba gulze a wuri sandiya nya zana da ma gade gani kambur sandiya sitin baro choro a barezia surullar din zan kambur turot diri kuma buhari ya sako 2023 lan is a wuzuna idea yi zaksuna idea yi ayin so san maso chairman sandiya nya za dai kware kambur larin zaro situ nduswa kusutuna la wadala la ndo da ya kwa rele regaya rotu lo maza
1: ngila mana tijani na shamo iskin mna shakir maafuska fandila kutu ya wangimi ya kasu la mkati lada lada diyo teda zi lada na sharozu ya kutu wa sudi adi ya kundo di kutu ya di rosanjo walje
2: so assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh so a wurin kulawa wani gullen da shi ma naftaram don misalo ilmu arzi lardi wuzuna din larda larda din katin zaka su diyo da taida zubana shi ribaro wallo no ma lardi don biya misalo lardi don shi lardi gariya raksu kasu da sirin ba su awala mejo sada au katafala gozu kasu don sha lardi gariya sirin mare kamzana ro walja kwa kaziri wani salan shi kalan zumaro kaziri walti baktin ade awa international trade barriers be international treaty biya lardi lardi katin zan kasu diyo din so dalilin su ke ai mari tikin ro ngusoro biya awala so lardi den tidin mare hatu au kambatu nan karungai da sadin amma so ne ar mari kakalzu gilajin bawo sai ka tafala ka te ro sakana ro walja do ni ladun do duwa ro walzu a wado wani nyal ladu daga da kasu didin baro walzu so da su ro ladun medan kasu a wam ade din bejiya amun din raksa a wado a wani ma attir raksa chasu ko da kuru chasu na ma da raksa riunun guri gwamnati ro gaya a waci da gare raksa shilan sirin na so dalilla da duro su dole lokto da gwamnati laye ladun zalar daga da kasu jiriya da ro tari su la su su do sakana ro walja rumin lotu gana girzuna ro walja shi kalan zuro isu kuturo waljin
1: ngila bazana na shamo iskin sako bayan bari ni malan mana sandiye kirma kalangi au bilar da gade ro kan butulo baya da kaziye mana dimam ka kasarata mana ni manye gile kazi jiri so sandiyo waljin na so sandi bare una shadi ado wintiya
0: bare una shadi ado nunuma au shi kuma wajin da bare mare bare ja kan mun zuru suladin masrawo putu kuma au malam be gulzuna ade yi shi lardi kalanzu lardi zamrumi na da ma kambudu sulado sha lardi kaman za 30 din shi ma lardin zuro a wasu rabin gulzan da so din no ajiyar da train no amma lardi rasulin ba gulja bare wa kalanza kambudu sulin ba dan isu kambudu burjin burjin ne bare ro da ya kware isu a shi ma da isu tamtam ba ra wajin kijijin bawo kambudu sulin na do da isu gana la daraja ra waljin amma sulin ba rolon ma bare ro da ya kware bare zan kamun za isu daraja ba ro isu waljin so bulu so lardi din da isu ngujin da daraja ro kamar tulo ya dai so wandin ba ro isu waljin
1: ngawlan ade ya samu ga lardi Nigeria Allah wazina sadu indin findin ne sakudo ne kurma kurallar da dina Muhammadu Buhari lan wazina lan kalan gida da tukara kan bai tudin baro isu waltina tanas mara shi prime minister Lamar Adam kutiye jero kan ngalar Nigeria wallan sakudo kalan gida zaksana da
0: ai kuma lokto da Buhari kalan gida zaksana gulluma har kuma futu sai zaksana kai kan da zaksana da ganaro gi amlar da da bare da san maso basarate lokto zaksana ran kambudo lardin bare tin da amlar da da sitin bawo kamso da lokto din na sha an zuro ba so ran kambare so ma kwal dana na sha bare zan so lardin bare jan so din kambudo sitin bawo amso da ganaro ga yin basarata wahala basare ya da su kamso da ya kware bare ro le zaka sharawo da adeland suro safal diya kailan kamso da dole ro wal zuro le za bare zan lan da isu kambudo suro lardin isu dai niskiara walloro kuma mana minista ya mana nimin kamburu kashi fiun pulutuna shin guljin narma kamburu pulutuna ma arma kasar do amlar diyari cinin bare zare shi masuk nzurfa ba daga rollor ma mundi aka mundi ara am me nya za bare solonar nduso ya ajabcin daji awuda kuma buhari ya lokto shi malan nya zana da dai karin gala da shi mari isu amso do a shi gullin fa da ta bodi yono don ara buhari da wanya zana da kam soro wanda kan mullar rosa kin duya lezi barezi lurda rozu gulzu amma lutu shi ma wahala yayina da ku are kam soro da rezi da dolan zarar barero lezan lezan lezan lando da kuma kuma sa andiya kai yar kan bodi su zubcin ai magare gin kam soro gu barero soluna lutu kuma buhari zak suna ran barero suna da ai program kada an ko boras la aula am soro kuzu sarana leza shanka barezan lurdu kuma awo northwest kuma lardu Sokoto kai suna su ala su adin company ta magana shankafa yama yirndima suna aure zafarum zana da yo san maso kasar do kuma awo lardu din kumbu bareno lardu fa da zuru sata dai alhamdulillah lokti shi ma dan gone ko are ya am kada bare rasuluna mundiya ma ko zuna mundiya to ko zuna aka ro kamso da ga kukuta ana bare rasadin ato san zuru ba dai ga na landi ato suna dai kuma taman kumbu ya kuma zub suna mare a fi magare gani dai kumbu so da isu surolar da yarin dai gana amso da ya bare zan go zuna shi ma su ga taman da aka yi rozukon
3: kurabari
1: to da maro first cream don yi kurabari kirni na karan modu ita gaskiya din shi ma kala larda da ne brumsa da ade sande katab da ne kariatan mai so larda maskiratulo da ta ade shasulho waljin ta nas maro na shakka zido ne motu kumbuye ade ma ta manzura ya so wajin ma adelan jawhara gari gab sunan zaro kusa tare ne bayan ita ga sailan beji malam tijani adam waziri marim da ne jami'a kreburnes kashim ibrahim university gultin ma bayan ma na salam mararu ne fandilar da ya wuzuna ma ade ma bazan na abba kurama malam da ne ari kalje maranti do ne an dia gayyo kunar ne first come di adi ya gotunan karo
4: bazan na koroyin bi amma na sha tu mangana malam tijani rawal tike mala kirma ta man zub suna yi minister da lamar kirma ari kalje ya bayan suna ran nan mun rumiya awala da kirma ruwan zura tidin ne dia roturin surallar da dela ta man awala ya suwari isa faltina ngo bazan na an dio mana do ne bareng gude suku ade sauyi isukur ma kan budun gu wani lardi din suna sanye kirintuman da ya futi ya dero bayan nimin kirmaro a kasuro lenimiya zubsin sakulan zirar mato wanda na sai surakawo adelan ta manda man zira to wanda tin ada futilan isu hatta sana piu ya de mau zubsina do wallon lardi Nigeria
2: shi kuma lamar ilimu razu lardin futo a wuda nan beji a wurin gallimi na wallon ma misalo sa na son galti dubadiyam shi ne mun rumin sa'adu in galtu bari ni ma da sa'adu in kuma clan zin mana ni min da da yawa sa'adu in 2023 yawa fini local pindin yakin de locked din tai kuma ra kudede yon da kaure du indin pindin yakin din da mana shi da latin ya yo a wadai nalan wutin din locked din kuma isa katafala goza kare kumbu da citila diro cizu har lokacin da tumangana in jasinginya ta sa da masara ya tuma ya ta sa falluma ya duniya ruwan soro lezina yo kuma lokacin da gwanin kuma gwanin ruwa kuma tumangana do falin da wala na cousin yo lokacin da wunum kuma wunum ya da ku aka taka da ni sanya fiye da fitinar guljan gaidi ma kuru a wado nanan asutin da kare kumbu ya san maso gidi dia biya la za suron san maso gidi biya la suron sandima an mari ga fulutinar kuru fitugul muna dai ngal tudu gota dishi mangai da su kuma ngaworo walta manadar walwa kwamison nado e cizina do lizupsin dia kwamison lokacin da yar tulura ko zai amma kuma nan go dufali na wala so so kuma ta kwa ci da yar tulura do zupsu yar dio so yar akan wala adin da ku lamar razu yadin kwa fune na da adin gullien
1: ar kwami ya fu tudin gultin da to ndi
2: kwami ya fu tudin tala ya tinzin panjin maru to ndi
1: sairo turin lamarar
2: ar mara sai kuma ndi bana zubi akala fu na fu zu lokto kuru go zuna ro walzu kuma ro fu tudin manatin ne kasuro ne niya a wala fallan da kwami son train a wa zuna da mutum malume na zuna da bare wuri sala sai kiran zage kazido kasudo in kasu kuma kare bare za saudin da sadin din kuma ro kare birin gana gana lobadi zuna amma son ne mu kon jin gawayin bi da yakwa armar kolza kasurin kijiro grizzly jin bawo so dalilla da su kin ratsaro zana da su kin chaman kare din amso shan murad zana rowal zin kasurin kijiro kasurin zipsin baro walja dole taman cijin so kuma ya biya taman gana cijin turunawa atin Allah ya sada klafu na raksi isa taman da sukurin kurbutu gultuna ide klafu nan gai dugoti le yatro wolo noma sandi bare wudo Allah ya sada lamarin kuma kawo kare ado in faida tashi lan bare sadin din isu niske da gwamnati da banazu subsidy gultuna mar shiro sakku bare wudo kala niske na wan ma so ndi na wolo noma Allah ya sada klafu na din isu chai ban gawai da mawo cidaro Allah ya banazu da sadin na wajin
4: kuma ido da ni na sha bazan ne rewalti kare kawo kula su a da zautun zu bare masa ya soka lafijin taman kumbe isun go ba zuktu ba dizina sai amma kur'awa da bare da sadin du husanan mamrumiya taman da tirana taman da sirana sai ai ba sharaw na shashi bare mailan
0: yawa awu mai da kware le ne ma kuma malume mana riga na le zina mare wanda kuma burzula kuma wanda ruya ne salaja wulta zaujin ai zaujin da gullumiya farm input do kuma misallo taki yayi so kurunso awlabi an gai kulor ya da yake so kindawo petra da zautu so awlaso isu zauja bare ma da salaja nafsin galzo shirya auro kulodin cejin da auro hirro kulorin sonin da namun muniya riwan zuba da yin gawojin shi yin gawojin kaman zai yin gawojin da Allah kwari su kamburi cha bar wulta taida zu cejin illa futuka malume soro cina da yi isu gwamnati take so kare ga suna so har subsidy digin su da niski aragin su da bare wasu ruso din no wallor ma asala ala ya mara kamburi klafu na furo kina wanta zaujin ga wanta burjin ba
4: ali yau kurman ga walan putu jami'a soruna bare sadin mun da soy ado wutiya kun mun da rosaido ne sau kare ado ne kurma bare zauye suku bare da greza kulzana so biya
2: bai andiya san ma so bare ma
0: bare da ya yin bare bare yana yin tulena san ma kakanin ruwata ai yazum ai fundin mu na murumin yo awu yazum ma da fundin ma da kullum curum ya ruwan bare walor ma bari kalami kan bawo kama ben gai kuma afima gari ga rusudin taki zawwa kurun futtela zawwa kindawo petre zaw kuma kindawo ku dara dun yaron
2: litafal
0: ne lenum eka fallar gutumiya eka riga na za lita tururin shago
2: to ina buladan duun di soro a wajen samu
0: ade ha lita turu mi do lenum eka fal gutum ba karala baki mai kilata yo awar nan mun gutuwar san mata manum tuluna da ngamban murumiya salaja ya zamba a fundin mawa bara waljin da ya bari sha mangarnin bawo kama bai mangarjin bawo da ya kuware apo do au awo niske do to nuna kama atambe zuptuna har da shi ma da isu bara waljin kuma to malami guzuna atambur zuna guzuna har san makare ya ka dewa kojin bariya ka mu iso ga iso burono aramma masarra gauriya shinkafa arin koji kare ma isu burzuna bawo ku losar yo gullina ra losar bu dumen pindin kin ta biska ya manera fira kin luko wonde yo ade san maso biya na gullina biya niske da subsidy de bare yoso da yoso niske so ndo no wallo ma da ku are kin budu burjin
4: malan tijani shi ta man su ade isu zubja loktula siya water strain
2: ade
4: ayitu loktu shuma lan zubja wonde train ro au bi na sha gwamnati din no a na kasu su edin karaye ayitu ta man shuma da au train bar waldin
2: to awa manam gulluma mara mana shi klan zam numa wore nan mum sha karanin asuti zambia sun na shi klan za atmai a wore wazana da katafaro in gotin da katafalgin indigin ya kagin jiriro ran numa man futu malum ya gulzuna dai awa do faida ta shi lan bare sadin da zubsu doin wai taman da zubsunar wai rakum sha walta klafu na soro bi an gairo lezin mu wajin ba kuma kuma lotu ba furnin din manan maya kuma ro cameroon na chatta a wani nan zan bare zan da wanda ya wata yin gulzana wanda sa tulun gulzana ngu soro shi kuma cameroon ne ya da wa zana da a wa futu gulle na da subsidy ya rutama sai rusa laishin chatta ngu soro na arman biya sai dinu sarin amma at son yayi cameroon da manarin kare sai dinu lejin sun biji amma ka zana lo furusi ishin madmai sai ro na tutudu subsidy ya rusaladiya kwa allan sai smuggling sa dukwa kasu diya ido satulin so dalilla ne su kica man salan a kare kan zari sha gana langala wudo a wutin amma subsidy banazin so jiriro doin katab gonum bare mari kiji fanzin shi kuma kasu mari kiji fanzin awala fallan diya gawo kanin garo banazin ma kuru awu kura polishi manziri ko ba atin shi so dugin isu kuma kakalzi lero garo wolo no ma jiriman wai niske to ndina nan karo klafu na soro ngairo legend ala ido duan ba
4: ngila bazan nan malakrma sandi gwamnati aso ade
1: kalangi zabtu swada sulhu de nkazi kirma au kambwe mashwal suro patwe wajindo sudi nidiro sorry tanaso na mun kirma lardarin chata kamaruna sannan an gawe an de lardan jere wazina rumya napti nap ni kirma bayan kindoma na sha lamarin arigal ja wazina madin lora mawaljinna
0: a zaksa lardo kuma shiro cinna zaksa na madin na sha zan kambun bautu biro lona ma au shima da sha isu sha zakshin misalla kuma da Najeriya de kambu an diro kodo badan za zakshin bawo dalin zuda aure kambo soro amde yazo yana re barenye ne nan din gapsuna yi shinkafa gauri masar aram aular na so rin biro lona ma kuskusa awo shinkafa ka hanza da awo shima da kamgu ya shamura da zai amma can larin da primary wallona mota kumbu ya bero wallona ma adiya zazikin
3: kurabari
1: to da maro first cream don ne kurabari kurnu na karam modu ita gaske indi shima kala larda don ne brumsa da adiya sande katab da ne kariatan mai so larda maskiratulo da ta adi sha sulho waljin tandas maro na shakka zido ne mota kumbu ya adiya mata manzira ya so wajin ma adiya lan jawhara gari gabsinan zaro kusa tare ne bayin ita ga sailan beji malam tijani adam waziri marim don ne jami'a krebornis kashim ibrahim university gulcin ma bayan ma na salam mararu ne fandilar da ya wuzuna ma adiya bazan na abba kurama malam da ne ari kalce maranci don ne an ji gayyo kunnar ne first come di adiya gutunan karo misal lollar de ku kumbu in tulukin ba usuro patin fayda cikin sha
0: aha sulfuro waljin kuma narin awo gana awo awo misal lo gana yena mare awo buware su da nare anwa misal zo
2: long term benefit
0: da are buware boda zak suna are biya kamso biya da za shi ta gasa awo bare za shi sai ma mu kon zan zo warin ya zo
2: ade
0: amma look to kadaro basar tena kumbalin tin zero walza andia kamandia samma dolen diro kuloro lenye bare da bade kata fare shi ma suka kawa kan buda burzu sandi klan zai aka yi lardu kuma a wanda zak sana ma are kawo ganar amsoro da da basar ten da yi kware zaufa zaya da ya kware samma kuloro walta le za bare da sadiya da isu kware kan budu lardu zan kware isu a wajin
1: ya sai kirma bare so surwal lardu derin abiso gwamnati ya tsaya ro sija sandu lokturi ne isa kumbuso tulimba wazina sai yaso tuliyane awlaso sondeinde
0: ai gwamnati da zaksuna har ma samar lardin bare maza har da ya kware awo gwamnati da sayro farm input tare takiso kurun futiye so awala gabsuna biya kullun fere tana samma zo sayro niski har sayro sidin subsidy har sayro sidin au raksuna diya har sayro cin har cidoro wallon ma lai bare da ya zakcin ba kumbu da futu mazan lardin isa tondin
1: malam tijani kwadre da jiran mu shamo ishena mana fandilar da ya futu yadin
2: ade
1: ngokuru mana da ne kalangi zannin kazi da ne suropati zukci ne sulhu matu hatta larda maski mau wanda ya kan butu kin so muna din an dio zahir wazungo bazan nay bayin kadakla da su da panina na shal razu da ne larda lan kuru min allora mu sho waljina gwamnati katab gozina da
2: yo a wurin wajin da a wadi tulam diyaro waljin kuma nan mun rumiya katab gozana ma attadin ilimu don biya a warazuye ngai na sarai ne mbiji ran bodam da zangumiya aw restrictions gnamiya a wadin bulamin suluin da la damumin aw na garin isna mu bulamu gahin da ran damumin so nan mun a ilimu don a wai razuye kuma futu adine mana zina da aw indina lanturin shi kuma maslaha da darada turin maslaha shi ma shi ai adu katab adu gota din amdoyin gawaru lardiye duwa sulwa matuwa adu chado ta wadan za adin bero wallon ma taida zubana zin kurukun indi mai dawo din da rada dai a wadan diyan ishin marin sandiya sanjiro da loruro waljin naw ngusoro salan ngo bare mabula mai bare din ngo zau fitin sanna amma sanjiro boda da kam a wadiya ya isu gana kanza at jiriro waljin man a wadan diya ya isu na da tilo audiya cidan no gin salad kasuro chaudoro wallon na monzu saladin ba kuma misalo a wadan bare suron lardi ya sanna marin dufi ro saladin da larri gade isu na logana ro wazu dufi akro waja bare lardi ya dawi sadin kuru atma yi da nan ndi so na da ta don rumiya sandidi apimai lardin zarin katafado bare uda bare ro sadi banazana din shi ma suka taida zu sandiya banaza har kan budu da sanan zarin sadin sandiya sutu lada gade ro satulino wolono kurusun ilmu da kuma razu ya maratuna har sabbi soro ko kuralan botin lardi din gulajara yana rawallo noma wanda ya shi gwamnati da lardi ma da hangan zu wai kin dawo sa gok tottokalasi kuran nan murmi a wanda gwamnati so ndin din sanya filare sanina san maso lamar kin dawo so ndin amma cha kwa hangan zu lamar bare ya lokalaksi kuma misal a wanda kra kin dawo ce ne da biya suro sanya million fal arudo goza bare ya lo chakoro wolona alai siriya na ra sa dieu sa uwar najeriya lan tumangana kare china maro ya den waljin alai siriya kai da zuma so dalila da suka katafadiya doye bare maso do ainihi sendiro bara suru miskiya lan raksa sare kuru ngao sanna din a wanda bare zana mare salari riwa so nden no wolona alai siriya kalafu nan gilajin gaida sare no wolona ma arabiya sai wa alai sunna
4: gila zoro gila harami kare tun da so ayya gani ma kanu reda jin suna dai na lampras kram dai tamtam ma da buraci jin sauzu lokti hanza sunna dai suku kusa tare ne tanasu andi obayen falfal lokla lamar do ne kalangi zakte kumbu surofata yalla daga yau tulo bai adsulwa walti na andi obayen itaga sana sandima
2: Alan Tijani Adam Waziri malam doyi jami'a kare Kashim Ibrahim University dana
0: zanna ba kura kula shi agrike tamshi barela
4: ngila zoro uso fadu prescribe da landio be kadda ita ga kwara tumangina kula ne da murania iso kretu da falfalo pipillo wero
2: inshallah
4: ngila harami kretu da so susu engineer do ne konya hapsina unan da first tamshi ma da dorge kula da taro ita ga kikinar wannan da sai kam kawa
3: Faraskram kurabare ade Zainab Alhaji Ali Nandiro itagasu.

0: Ka taa se Ala ye
1: ngila nyura asonye na kasa demo program tuman kariya kaswi darasan kalami ta pesus kunno da uwa abba bla jakane taman doni fantina ma ale kasu jakane a taman ngaloi gede gede andiro brin na dina so taman na ulzana qur'ade mamoroi brin na dina so taman zafanye na assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
1: Naam ndufan die.
0: Ba wala ta jane Umar Habib ngora gambore wajil karakura da.
1: Naam Umar Habib nya krinyam first round taman kare aka suye.
0: Taman kare aka suye Allah ndaro tike zo.
1: Amin ya rabbi.
0: Ta shin ka fande kuma ro sur tawale. Mera du fali yar tuluri.
1: Du fali yar tuluri.
0: Du fali yar tuluri. Ku sa ma turon guro en ma. Kukali yar laarin sa yoro sun tora talagin.
1: Naam.
0: Amaka kan noro wallo na maka kan noro kuma da cinera asuru shawa ma da dukalin yar arakin.
1: Naam. Ni ayi shin kafa da wazu ga na farzu na suna.
0: Shin kafa da wazu na suna ta mangana na sha da wannan dai na ta fitar kare inda mara ku da wazu da fama su kira. Ke kuma kan da Saudi mare. A yau kuruman kuma ro shi a arum biyarin shi kuma arum shi kan da na robbin shi shi arum din kuma arum din na robbo shi walla na ra do fin din din din
1: pinin down
0: do fin din din din
1: pinin din din
0: pinin din din amma kamar ta san da kurare na ra a dufan yar injiya amma shi arum da man tsukata da yara amma tsukata yun da na muradin din ma har fa kurare dufan yar yawa ko kuruman shi a masar da yare shi ga nan shi gana a wasu wallahi burana naira dufin din da kuma shi a cikin dufin din din na wallana
1: inda pindin da na olono
0: pindin din din
1: pindin din na
0: pindin din din
1: ar burin ladi na
0: yo da kuma a bu a wannan din
1: yo
0: sai da mara duwan kuma da burin da gozan ba burin da gozan ga nan har su yi sa da ba sai a sarro su da ba
1: amma ka so duro ga bari zana do
0: ta so duro da bari zan ando so bi gode yo kurman shi kuma ro shi amma bu wanzu kura duro wallo na ma shi masar da yake shi a naira 2 amma masar bu ella le shiro kura da ke le fiwo da yake amma kuma ro ta san da kuma ro dufal naira ne ta sa kura ma da
1: na'am
0: ta sa shi su dan da dufal a naira chuwa da dufal lan da yanayin ta sa kura da yankara san maso
1: na'am ta sa daga daga
0: ta sa daga daga amma la amma har kuma ro ta sa kura da du injiniyar arakan
1: du injiniyar arakan
0: du injiniyar arakan la amma ta san kura da amma ga wuri da bulwala da shi kuma ro shi wanda da shi naira du indi to falba
1: na'am
0: amma kuma ro ta san da shi naira du falla saladin ga wuri yare
1: dire ga wuri bulla ki me
0: nga wuri bulwala sa bulinde
1: na'am
0: yo kuruman amma ga wuri kuma mere so ngai aja ma so ngai shi gana kina so kurum duna fara shi naira yar lar yar ku ta sa kura da
1: ngira
0: aran da yar utba
1: ngira Umar Habib nyura skrinya na
0: sana da da su ce su kiran
1: ka amin ya rabbal alamin kasadun mu program taman kare aka su ye tarasun kalami ta fiskus ku dud a uwa filansi fm assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
1: Na'am dufan de
2: Muktar ma wanda ke esko
1: Muktar Bulayin
2: Bula Jakanai.
1: Na'am Muktar Jakanai yawa
2: bika a wata lanna a da wuri fulafai.
1: Na'am
2: dauri fulafai da naira dufin diya
1: kan dufin diya kan ta san da wuya su ronzo
2: ta sa tumatir rare ki uro indi ba sa ya ku ba sa.
1: Naam kuru kime label
2: gauri bul sag yai moro shiro gulden
1: yo yapi moro shiro gulden ada birin ladina
2: dina.
1: Naam
2: yawa taman kwalje kwalje buware she naira dufindi.
1: Naam dufindi shi walla
2: bu zam kareya
1: bu yo kareya mana naam da judo
2: judu ja kanan baga kare a birin sotoriya tapsa sotulin.
1: Naam budu zamdi nera du
2: alla du findi umaya kiyu ko budu
1: yo.
2: Duro budu
1: yawa
2: ade akai
1: ayero adin konno yero sale dinda

0: Walai bulari ani budu har yo ma ba ka jiri ga kin kai ko.
1: Yawa.
0: Akai taman kwa wai. Galo galo shi mbiye. Galo tamatir rare. Chakre inzi nera dupal nera yaruwa.
1: Dupal nera yaruwa.
0: Akai.
1: Naam, gala ushe ka sarba maktar.
0: Bilindu wolo na ma nera dupal.
1: Naam, ushe maktar.
0: Yawa. Taman karaka su ya.
1: Ya moro shi so lalo ba jizi.
0: Moro shi lo ba jizi na.
1: Naam.
0: Shi kilo awa moro shi shi kilo. Kila zane ra dufal yerin ya so yerin din shi nas.
1: Naam. Ai misal lo kuma kasu biska da ma ko zuna ida da aye taman so da train la fulutin.
0: Fulutin biya mana tray ba kare hadin.
1: Naam, kila wishe kasadur.
0: Awa bi la huro ike.
1: Ngila har mamma.
0: Ade.
1: Ngila ngila ngila.
0: Ala ande ko suke sa.
1: Amin ya rabbal alamin. Yura askrin yana muktar. Kasa da manyar askan yana taman kariya a labara suke a jirar gulsana ta na so kasu lajiya kanela. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
1: Na'am, dufan dai.
2: Ba wani tsari Umar Abu Mugoro Gambore da ma shura fulawa a taman.
1: Na'am, ayro lolo.
2: Ah, kamar shi kamar shura shi taman sai da zuci zuna a awo gana kawun gawo killu naira dukira kan kulori so da tsizi. Titulur diyerir olan o. Kusitulur diyerin tizi. Titulur sulori yer uvar olan o. Yok kuru kulava ali işi avobo nera du fili o. Arasın kuru şey tizi kama çiğur olan o. Kurnala çiğur olan o. Çiğun çilon to.
1: Ayı vazı var da.
2: Şahane bir anna şah kampanya edin da. Kama ro avodo ne ava. Şisalan şikori mima avodo ne va. Zuna rüsovan zupandım ba.
1: Da ndero kuru wa.
2: Arima kuma na biska arima awai da balali awako da ba torna korwa ko da are ne koro da zoro mara da tuna ai dalilo ce onoro
1: da plastic dire
2: amma kuma ro shakare yanzu har ka tun da gambaren shi kula wa yare naira dufaliyar kilura aw burana dufalin a yare yakin to ce kuma dufaliyar kilura wallahi amma shur kuma ro shi a buran du engineer yakin to ce kuma du engineer kuna wallahi shur dai
1: dire
2: makoro shi kuma rafa a wanda yare shi ngalon yare ngalon fullare kuma ro a kasu da zan bare bon su wallare a naira 2 billion kun yar uwa amma makoro shi kuma ra shakare zare naira 2 billion yar yakin ngalon billere
1: na'am
2: amma shi ngalon shi ne kuma borno ji mare shi kuma ro a shi bon da naira 2 fiu suluriyar uwa amma shi kuma ro ko ai sakare da naira dukallin yar uwa ta salin galo shi ne shi borno jere
1: jere
2: ngala la naira dukallin
1: askrin yana nyaro Umar Habib kasadam raskram da ne taman kare kasuwar gama an jira taman gulsama ye kurunto raskram da ne taman kare kasuwa. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam dukan dai
3: awan zaman da wato
1: alhamdulillah inda mana jin
3: karon ku ne da zoro shi da ne da fawa shi ma da sabin ba da wanga yau
1: gina mushi ba gwe mu da yin askin ne tudun askin ne na kasa da mu gwe modo lokto azan faras kan da boza an dira bayan city karatu le ne to su lokto ga na lailan wulti le ne to sun wuti da chat faras kan da zanyen rokoro